hay hicsewat suwinwaw. Kita po agi tamun isa ta po agi maik kaksewat sitwutawinaw.